0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika. Wawakunata kuyanatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Wawakunaka kuyay manta granumi. Wawakunaka yaya mamapak kuyaymi. Wawakunaka Dios kushkayami. Wawakunaka kishpirinata mashkagmi. Wawakunaka kausay yukmi.

0: jatah kang ije. Tukoy uyah kuna. Amakuting jatah finyari pa ijikcha. Imamanta jatah finyari ngijikjaka. Nyukachu kankunata mandas kani matagay. Kankuna jatah mi chasna rorar kang ije. Sinakaska hawacho. Nyukawan finyari kungichik iman. Ama chasna kaicho. Chaypak randika yachasun. Shukutinmi, México llaktapika shuk soltera mama tiyashkani. Chay soltera chichukpimi. Paypak enamoradoka mana kasarasha nishpa sakishkani. Chay mantami chay solteritaka yallitak wakashpa wawituan sakirishpaka wawitota alli cuidangapak nishpa ciudadpi trabajuta mashkanaman rishkanin. Chay ciudadpika cocinera tukushpa trabajakukpimi paypak amaka mercadopi imallatapish randinaman kachashkanin. Mercadopi randinamanka paypak wawitotapish sakishpami rishkanin. Chay warmizitaka ciudadta mana riksikashkamantami randinaman rishpaka maypi chay amukunapa wasi kashkata mana yuyarishpa mana tigray tukujnin. Mana tigray tukushpaka policiakuna mampish willashpami tukuyta mashkashkanin. Policiakunawan mashkashpapish manata hapishpami wawitutaka chingachishpa hatunta wakashpalla wasiman tigrashpaka waka kuspaza wañushka nin. Chay shina llakishka may llaktapipish mana illancho. Chay mamitaka paypak wawata yallitak llakishkamantami panda wañuyman chayashka. Diosataj mari mamitakunamanka wawakunata yallitak llakishkanata kuyajkanatapish shungupi churashka. Chaymantami kunan punlla mamitakunapish chay shinallatak yallitak llakishpalla kawsankuna. Mayjan mamakunallami mana llakishkamanta mana kashpaka panda yachachishkakunata uyashkamanta wiksapi wawa rikurikpipish shuyunkuna. Mana kashpaka ima shinapish wañuchinkuna. Chayta rurashpapish kipataka Diospak ñawpakpika kulpayuk kashkati yuyashpami mayjan kunaka wañushkakuna. Mana wañushpapish paypak tukuy kawsaypimi yuyay unkushka sakirishka. Mayjan kunaka imamantashi ninguichikchari. Chay shina llakiwan sakirikkunaka paypak wawata kuyashkamantami chashna tukuk kashka. Wawakunata kuyanaka Diosmantami shamun. Diospak shungu munashka warmika paypak wawataka alli kuyanatami yacha. Mamitakunapak shungupika Diosatak mari wawakunata kuyak kanataka churashka. Shinakak pipish munduka mana wawakunata kuyana shinata kuyak mamakuna kachunka munancho. Chaymantami wawakunata kuyanamantaka panda yachachikunapish tiyankuna. Panda yachachikunaka kikin wasi llapitakmi. Wakinkunaka kikin wasipika pitak panda yachachikka tiyankari nikunkichikchari. Panda yachachikunaka kikin mamakunallatakmi ninkunami. Chaypish mana hawalla krinashinami. Mayjan mamataj chashnaka kankari nikunkichikchari. Chayta alli umanarinapajka Mateo 14:6-8 kama rikushun. Herodes wacharishka watakuna paktakpi. Fiestata rorakukpimi Herodiaspak ushushika. Tukuykunapak ñawpakpi tushushpa Herodesta kushichirka. Chaymantami Herodeska pay tukuy mañashkata kunatataj nirka. Ushushika paypak mama yachachishka shinami bautizak Juanpak umata shuk platupi kunantaj kuway nirka ninmi. Kay yuyayta alli umanarikpika kay mamaka ima allipaktaj ushushitaka yachachishka yuyachin. Ari, nimapaj. Mama kushka yuyayka ushushipajka mana servishkachu. Kay amincha kawsanapajka kay mama yachachishkaka imapaj manataj servishkachu. ismugja Juanpaj umaka. Adorno ya pajpish mana ajichu kashka kanga. Aji mama kashka kashpaka, kaya minchapa, shuk aji wasindi, ajpande, shuk ciudadta kuinek pipish, kuman jami karka chay erodeska. Chay wan kashka kashpachari, hatun amusina, kaya minchaka kausan mankarka. Sina sotan mikunan punja mama kunapish, manara kazaraspa, wiksawan, ususi rikuri imakpika. Ama pinga y tokunapak nispaya. Suzuya, nih mamakuna tía kaska. Chasna rorachik mamakunaka. Uso si pajka ima azita, kaya minchapak, mana rorachiskacho. Hasta wampis, zaki chiskami. Chay uso sika, kuya mamakaska manta, nyau paman rikuska sinaka, yuyay unguska zami sakiriska. Wawawan sakiriska kajpika, chay wawa wiñas paka, pay yoyak yajpipis, cuidas pami causan mancarca. Mana chay yacho, Dios pis wiñay causaita kushi kuywan causa chung mikun mancarca. Wakin kunaka, pi ama yachachung nishpayami, chasna rorak kunakaska. Runa kuna mana yachak pipis, Dios ka yachangmi. Chay manta mana umaska sakiringacho. Chaypak randika kunantak perdonta mañanami ajikanga. Kanjatak rikupangi, nyokaki imata, mana yachanicho. Mamita kunapak sungupika, Diosatak mari wawa kunata yajitak kuyachong sungupichoraska. Chayta mari kikinka manara kazaraspa yachanatak kangi. Chasna yachaska kaspami ima zaki hapik pipis, wawata kuyanataka manata kungangi. Wawata kuyashka mantaka pipanda yachachik pipis mana suzui tukungichu. Wawata kuyashpa winyachishpaka achkata bendisiashkami kangi. Chasna kachungmi Dioska, Génesis 1:28 pika. Paikunata bendisiashpaka. Sinchiari, mirari, kaipachapi hundari, tukuita mandai, yakupi kausaga animal konata, wairapi purig anga konata, aspapi purig, tukuy animal konatapish duño yaspa mande nirkami ningmi. Sinakajpika, wawakunata wiñachinaka, Dios mandashkami. Chay wawakuna wiñashpaka Dios imashina kaskata rikuchigmi. Mana yanga wawakunacho, chasna kana kaskamantami, manara kazaraspa aji yuyarispa, kuidarispa, sugzawan kazarana tukuspa, kazaraspa iski kaskamanta, sugza tukuspa, wawa kunata charina aji. Chay wawa rikurikpika, wiksa manta pachami kuyaspa wiñachina. Dios paksungu monaska warmika, wawa taka kuya iwangmi wiñachin. Chay taka Pablomi Tesalónica krikunataka kasnlishka. Ñawpa kankunawan kaspaka, wawata inkitaspa kuya iwan kuidak, kikin mamakuna sinami karkanchi. Ningmi. Chasna nishpaka, mama kunaka wawa kunataka yajita kuyaspa, wakak pipis ama wakachon ima sinapis, kantarispa ima yatapis, nirispa wiñachi kaskatami niko. Chasna kaspachari, wakin kunaka. Wawito, wawito, wasi siki wawito, kuika maskai wawito, nerespa inkitankona. Chayka kuyaita rikuchikmi. Dios mi chaitaka mandaska. Chasna nina yatapis, yachanami kangi. Kaya mincha, wawata kuidanapaka. Wawata kuyaiwan kuidanaka. Primera de Juan 3:18 pika. Imatapis ruraspata kuyasunchik, ningmi. Primera Corintios 13:4 pika. Kuyakka yakita apagmi, yakik shungumi, ningmi. Kuyak mamaka hatun responsabilidad tami chari. Responsabilidadka, Deuteronomio 6:7-8 pika. Kambak wawakuna mampis yachachingi. Paikuna manka wasipi kaspa, nyanta rikuspa, siririnapi, hatarinapipis, kan yachaskata rimangi, kan zatak rikuspa yuyarinapakpis, makipi wataringi, nyawi patapipis choraringi, ningmi. Segunda Timoteo 2:5 pika. Kikinka mana nihto kukza krihkas katami, yoyarini. Kambak abuela loida. Kambak mama iyo nisiragmi. Mana nihto kukza krihkuna karka. Chay manta kikimpis chay sina kana kaskatami, yoyani ningmi. Sina kaskamantami, kuyaita rikuchina pajka. Dios paksimi nishka sina. Yachachispaka kuyak. Responsabilidad tachari. Mama kaskatami rikuchingi. Chasna mama kana pajka manara kazaraspami chay kunati yachana kangi. Chay responsabilidad ta. Mama rikuchikpika wawapish paipak responsabilidad ta rikuchinata yachangami. Wawakunapak responsabilidad ka kaikunami. Efesios 6:1-2 pika. Wawakuna apunchi Jesus ta krikashkamanta kankunapak yaya mamata kazuichi chay mari aje. Kambak yayata, kambak mamata, aji ningi, chaita rorak pika, kusami nishpa punta mandas kami tiakun, ningmi. Wawakuna kankunapak yaya mama, imaja mandas kat kazuichi. Chasna kachungmi Jesus ka munan, ningmi. Hebreos 12:6-7 kama rikuk pika. Dios ka paikuyashka kunatami, jakichishpa yachachi. Maihan tapish paipa wawakachung, chaskishka kunatami asuti. Jaki chispa yacha chiskat apakpika. Dios ka kankunataka wawata shinami chaski ningmi. Shina kakpika. Kikinka manarak kazaraspami kikin wawata ima shina kuyana kaskata yachana kangi. Kaikunata yachaspa kuyakpika. Wawapish kuyanga kazungami. Aji kausayman yaikungami. Dios solo paiche, kankuna uyashkamanta, kankunapak wawakunata kuyangichi. Kuyanaka, Dios kushkata kushi kuywan chaskishpa, yachachishpa kuidanami. Kay shina yachikunata munashpaka, kay radio mankashpa, kikinta yoyachikuk mankashpapish, kishkapangilla, kaya kamachi.
1: La Biblia dice división kichuami. Dios pag yuyaita yachashunchik nishka uyanata wauki Josewan uyachirka. Kikin kaishina uyanata munashpaka. 2472-292, división kichua, kitu shaktaman rimangi. Kan uyashkamanta shuktak ratu kamachi.

se peda, uma manta chaki punta cama kang manchurachi. Hospital Vibus Pam, kambah kausita hasta un aji hambih kuna tomati bimi. Tai iski chunga kanchis ungul kunata hambih kuna tapis hambih gapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungul kuna hambih kuna, mana pak tatarik niawi kuna. Masna ijak tar mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Hako kuna tis diyang ni kuzun. Chunjuji kuna ungushka ta hambih kuna. Iawar kurina, raku, chuzurina kuna. Ungukti, aicha kapastashpa hambih kuna. Ispa yoksi kutu kunata, rinyonta hambih kuna. Aicha kara ungui kunata hambih kuna. Unga, singa, rinjin ungui kunata hambih kuna. Tuyu kuna pichiri katishka ungui kunata hambih kuna. Yawar ungushkata, yawar churarishkata hambih kuna. Ungushka sirik kuna puli yuyeita, ajichih kuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakirikushkata. Pindanagja rikurikta. Mana aji aji ashkata, ima ijo guacharishkata aji chispa, sumu yachikuna, cuerpo ukupi, ima nani tukushkata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikukunamanta yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ijak, mati ijak wacharishka kunata, mira chispa hambih kuna, wawakuna ta hambih kuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aicha kunata paskaspapis, lauskopia miska kunayam hambih kunapis, benakuna punglihtu paskaspa asiachi hambih kuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambih kuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharin.